akukulethu. Otsebe Prince KB ke mongwa batho ba ile ba kena ka mahlama holo net ya sala. A ke a hopola ona le pine nngwe ya ha ya kile a kena ka yona jena a re wa jellwa. Hey ya monna ona o ile a kena ke mohlankana wa kamane ka botshabelo. Indlovukazi o ne a tsamaya le ena a tsamaya hape le Supta le Afro Brothers ba o tla pina monate nate kono mona ba re Gugule Two. Ke the pulse of Jose, the heartbeat of the nation. Ke metsotso e leshome le metserobong hona jwale ka morao rena ya borobedi. Karolo ke ya boraro mabedihle nna le wena re thetheha hantle e le la bobedi bekeng. Ne re bua ka taba ya ho hlokomela bonkgono ba rona. Ka nnete ntho tse re di bonang hona jwale tse tswang ke ditloholo ha se ntho tse thabisang. Jwale ke a leboha ka melaetsa e keneng, ke a leboha haholo mamedihle ka tshehetso o re fang yona tshebeletsong ena ka dinako tsohle. Re seo re leng sona ka lebaka la hao. O tsebe jwale re keteka selemo sa bobedi kgweding ena. Wake up feeling good.